everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hi sir, good morning.
3: Good morning.
2: Anong pangalan mo?
3: Pedro Antonio.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
3: Dati malabo po yun. Pag malayo, nakikita ko pang malabit. Ala.
2: Oh, nagpapa-eyes pa ka, di ba?
3: Opo.
2: Nagpapataka.
3: Oo, oh, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
3: Oo, oh, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
3: Wala na po.
4: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 19.

0: ang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: Sambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Ang init kang kalintura, dain na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Bye, Jessic. Malalauman, kaya ining branding bulong sa kalintura, most trusted ni milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay. Bye, Jessic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: isang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka. Yeah.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: isang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko. Okay ka.

0: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang Eyeberry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Eyeberry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
0: Ang Eyeberry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
4: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: Diyos ha! Diyos si Casey! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay, FM! Gusto ko! Okay ka!

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
1: Okay, FM time. 1201.
2: This time check is brought to you by
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of USA Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado, piliin ang alagang RabVax.

0: Isang Diyosa, Diyosa KC, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey, gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: Sumubot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Uy, pre, si Rudy dito.
2: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
1: Libre lang ito, pre.
2: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee. 13 pesos.
5: And introducing Best Cafe Black.
6: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
7: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 19.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: OKFM time. 1:45.
1: This time check is brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind.
7: Something sporty,
8: something smart,

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligdas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Hi!
3: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: This song is brought to you by
7: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That

0: Metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi sir, good morning.
2: Good morning po.
1: Anong pangalan mo?
2: Pedro Antonio. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
1: Yung kagi mo dati, ilang beses?
2: Dati po, apat na beses.
1: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
2: Sana lang po.
1: Dati po, ang BP mo ilan?
2: 170 over 100.
1: Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
2: 120 over 80.
1: Ha, nag-normal na.
2: Normal po.
1: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
2: Wala na po.
3: Ang main sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: This song is brought to you by Do Exam Incorporated Daraga.

0: Jopay. Gusto ko, okay ka.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sisa Restopo,
1: located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building,
0: Lakandula Drive, Tagas, Darga'al Bay.
1: For promos, visit their FB page,
0: Sisa Resto Bar.
2: Tara na, mari na, sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings, in RTW for men and ladies, and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
3: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated, na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
4: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din i-contact ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion. Okay.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
0: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
0: at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: 97.1 OKFM.
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: Jopay. Diyos ko, okay ka.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: ka.
1: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
2: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
3: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hato all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Gonsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Birak, asin Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa

0: bulsa. So shop and dine at Yashanu Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashanu Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashanu Mall Legazpi. Yashanu. Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Gusto ko, okay ka.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
4: And Jimar Camonias!
5: Jimar Camonias!
4: Jimar

0: pangini yung kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na agang sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ha? Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito. Sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract, tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, siyempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitake pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extra. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa ataya, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po'y nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po'y talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng Markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha? Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10-in-1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan, o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay. Sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iinbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon ng mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan, ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin na yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po'y nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yon. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yun para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMAR Herbs Incorporated. Ano po?
1: JMAR, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMAR Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Isa na namang masayang balintaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon, ha? Papaya, hinog na papaya. 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ-fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po at happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat. Maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
4: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
5: Okay, FM time. 531.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Evelyn Rin.
0: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
2: Nagluluwa, sumatak.
0: Malabo?
2: Opo.
0: May alapaak? May nahiling kang garip floaters?
2: Opo.
0: Pero ang sauna yan, aloy na? Haloy-aloy na?
2: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang
2: malinaw,
0: nangyari?
2: Malinaw na ang pagiling.
0: Yaong paso, pagluha?
2: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
2: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
2: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.

0: tingin mong single, siguro na ako ang linig. Anong kamaray maglinig.
1: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay, may libre pa ka mong tulong linig mata sa NIMS Wellness Office, ha? Okay. Diyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
2: Sabang.
1: Sabang? Nagpalinig ka pong mata?
2: Opo.
1: Kumusta man po, anong pagbabago sa mata mo?
2: Malinawon.
1: Malinawon? Magayunon?
2: Magayun.
1: Mapresko? Oh.
2: Presko.
1: Presko. Anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
2: Magpalinig na sila.
1: Tama gayon talaga.
2: Gayon talaga.
1: Ay, thank you, nanay.
2: Sa ulo na baka nagpalinig.
1: Iyo, dahil nagtaram ka magayon doon. Ano? Kamunahin at magagawang. Sige.
3: Iyo po.
1: Hello, ma'am. Ano pangarad mo?
3: Yormita Anero po.
1: Ano, ma'am?
3: Normita Anero.
1: Ma'am, nataga nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
3: Gari po, pero may pulingan mata ko kaya.
1: Haloy na, an?
3: Haloy na po.
1: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco, naaraman mo?
3: Iyo po, naaraman ko po, kaswapon.
1: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
3: Iyo po.
1: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
3: Iyo na po.
1: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
3: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos, nali talaga so... Dari, may baybay ang mata ko.
1: Dari, may ulap?
3: Yup.
1: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
3: Bako man, kailan po, dari, may plastic na nakakaano sa mata
1: ko. Ah, may nakabarang plastic. Apo. Ngunyan, hain na sa plastic.
3: Nali na po.
1: Wow, thank you, Lord. Mapalinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanay, anong pangaran mo?
4: Ako po, si Rose Arango.
1: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
4: Gari po, malahugo nun ang mata ko.
1: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaa?
4: Gari uyo po. Gari may mga aso.
1: Aso? Ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
4: Maray na po. Malinig na, malinaw na pag-iling ko.
1: Nawara so mga aso?
4: Iyo po.
1: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaa?
4: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
1: Malinaw na?
4: Iyo po. Malinaw.
1: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
4: Magpalinig man sinda sa mata ng nanay. Maali.
1: Maali man sa mga labog-labog, paglabog ang mata. Thank you. Maglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
2: Sikap.
3: Lugino po.
1: Tagasaing ka po.
3: Tagasabang.
1: Nanay, nag-abil ka kang linig, pre-linis mata?
3: Opo.
1: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
2: Hindi po, malabog-labog mo yun lang, makahiling at marayray.
1: Saro pa lang, nakahiling ka ng marayray?
2: Dit?
1: Okay, dati, malabuo na? Ganyan, maliwanag na.
2: Opo.
1: Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
2: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
5: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng NIMS Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng NIMS Wellness Center.
6: May kahulaan si Dita bago tayo mag-umpisa. Ano itong hawak mo gabi-gabi na akala mo ay nagpapakita ng liwanag sa buhay mo, pero ang totoo, unti-unting pumapatay sa tunog at kalusugan mo. Tama, ang cellphone mo at ang talamak na blue light, niyan. Bago naging debot ang mga tao sa screen, ang katawan natin ay dumaan sa milyon-milyong taon ng evolution. Ang SEN, o suprachiasmatic nucleus sa brain, ang master clock natin. Nakasingyan sa paglubog at pagsikat ng araw. Noong unang panahon, artificial light lang ang apoy. Walang blue light, pagbaba ng araw. Ngayon, ang modern environment ay puno ng LED at digital displays. Dinadaya nito ang internal clock ng tao. Akala ng brain mo, tanghali pa rin kahit madaling araw na. Sabi nga sa commandments natin, stand tall, see the flood. Huwag tayong magpalunod sa agos ng modernong teknolohiya na sumisira sa natural system ng katawan. Kapag tinamaan ka ng circadian disruption, may mga phase ang pagkasira ng system mo. Tingnan natin ang mga symptoms at root causes nito. Narito ang early symptoms, delayed sleep onset. Hirap makatulog sa gabi, umaabot ng lampas 30 minuto bago ka makapikit. Reduced REM sleep, mababa ang tulog, kulang sa vivid dreams. Nagigising ka na pagod pa rin ang brain. Morning cortisol spike deficit, hirap bumangon sa umaga. Pakiramdam mo ay groggy ka kahit walang

0: oras ang tulog mo. Narito naman ang late symptoms. Insulin resistance. Sira ang leptin at ghrelin signaling mo. Palagi kang gutom sa asukal at carbohydrates. Nagiging makapalang visceral fat. Chronic systemic inflammation. Bagsak ang immune system. Madali kang magkaroon ng dermatitis at iba pang hyperimmune response. Cognitive decline. Nawawala ang focus at bumababa ang working memory sa umaga. Ano ang root causes? Melatonin suppression. Ang spectrum ng blue light, particular ang 460 to 480 nanometers wavelength, ay tumatama sa melanopsin receptors sa iyong retina. Kinaharangan nito ang pineal gland sa pag-secrete ng melatonin. Circadian misalignment. Ang peripheral clock sa iyong liver, pancreas at skeletal muscle ay nawawala sa scene sa central SCN clock. Nagiging sanito ng metabolic dysfunction, oxidative stress in photoreceptors. Ang matagal na exposure sa short wavelength light ay dumilikan ng reactive oxygen species o ROS sa retinal pigment epithelium. Huwag kang basta-basta magpabudol sa mga commercial, inaanak. Sabi nga sa ating panuntunan, question everything. Maraming produkto ngayon nagki-claim na kaya nilang gamutin ang puyat at pagod mo. Tingnan mo itong Quantumine Plus na may mineral water base, zeolite at mga electrolyte gaya ng magnesium at potassium. O kaya itong Jewel of the Orient na punong-puno ng adaptogens gaya ng jawgulan, rhodiola rosea at eskisandra. May mga uminom din ang Nescafe 20-in-1 na may ashwagandha at ginseng, magka-enerhiya kahit puyat. Pero makinig ka kay Tito Maricel, ang mga produkto ito ay pwedeng makatulong sa cellular function o magbigay ng temporary energy boost pero hindi nila mabubura ang biochemical damage ng blue light. Walang herbal blend o mineral supplement na may kakayang pumigil sa physical suppression ng melatonin kapag ang retina mo ay nakababa sa screen gabi-gabi. Ang tulong solusyon ay hindi mabibini sa bote. Ito'y ang disiplina at self-reliance over superstition. Huwag mong gawing palakikbutas ang mga supplement para sa isang sirang lifestyle system. Ayusin mo muna ang tulog mo bago ka gumastos ng mga antioxidant. Kaya inaana, tandaan ang sound mind, sound body. Kung sira ang tulog dahil sa blue light, sira ang buong physical at mental capacity mo. Kapag pinabayaan mo ang circadian disruption, mabuumpisa ang isang malawag na mechanical at hydraulic failure sa iyong cardiovascular at lymphatic systems. Ang kakulangan sa melatonin ay nagpapatas ng sympathetic nervous system activity gabi-gabi. Ang resulta nito ay talamak sa nocturnal hypertension. Ang blood vessels mo ay hindi nakaka-relax. Para itong high pressure hydraulic valve, na unti-unti pumuputok ang lining o epithelium dahil sa tindi ng pressure. Kasabay nito, nagkakaroon ng congestion sa iyong lymphatic system. Ang waste clearance mechanism ng brain na gumagana lang tuwing deep sleep. Kung walang tulog, ang metabolic waste tulad ng amyloid beta ay hindi na de-drain. Para itong baradong lababo na nag-iipo ng dumi na nagiging sanya ng neuroinflammation at neurodegeneration. Lumalala pa ito daw sa environmental toxins na sumasabay sa sirang system mo. Ang mga heavy metals sa mga substandard cosmetic makeup, aluminum sa deodorants, at endocrine disruptors tulad ng phthalates sa household cleaning agents ay hindi mag-detoxify ng liver mo sa gabi dahil baradang metabolic pathways mo galing sa puyat. Para maibalik ang sovereignty sa iyong kalusugan, kailangan ng seryosong lifestyle overhaul at systemic intervention. Circadian Light Block. Pagbaba ng araw, gumamit ng 100% blue blocking glasses o mas mainam ay iwasan ang paggamit ng lahat ng gadgets na may screen. Tanggalin rin ang mga LED lights sa kwarto. Heavy resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load sa hapon upang maubos ang glycogen stores at mapatas ang adenosine drive na nagpapadali sa sleep onset. Sabi nga sa commandments natin, capacity for violence. Ang physical strength ay protection sa sakit. Ancestral diet system. Kumain ng local fats para sa neurogeneration. Kumain ng pork at chicken liver para sa vitamin A at B vitamins at fresh catch na isda galing sa dagat ng albay para sa omega-3 fatty acids na nagpapatibay sa retinal membranes. Lutuin ito sa local fats tulad ng taba ng baboy onion. Hini sa seed oils na puno ng linoleic acid. Clinical targets. I-audit ang iyong high sensitivity C-reactive protein para sa inflammation at HbA1c para sa glucose stability. Targeted ang fasting insulin na mababa sa 5 ml. Narito ang ating paborito. Text mo audit ko live radio interaction. Listener text number 1. Tita Marisol ako si June mula sa Kamaling. Driver ako ng tricycle kaya puyat at madalas na lagi nakatitig sa cellphone habang naghihintay ng pasahero sa gabi. Bakit po sumasakit ang likod ko at parang laging pakod ang utak ko kahit uminom ako ng energy drink? June, baranin na ang hydraulic system ng katawan mo. Ang asukal at caffeine sa energy drink ay nagpapasabog lang ng cortisol mo habang ang blue light ng phone mo ay pinapatay ang melatonin mo. Kaya sumasakit ang likod mo dahil sa talamak na inflammation at walang sapat na tissue repair sa gabi. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Ano pangalan mo? Ako po si Ma'am Bet. Taga Piñaprensya po.
5: Ma'am Bet, ano yung kwento mo sa partner mo? Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya?
4: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya. Yung mataas po na mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
5: Ilang yung creatinine niya?
4: Ang creatinine niya is 186.
5: 186?
4: Opo.
5: O tapos?
4: Tapos yung uric acid niya is 10.
5: Okay. So, nakailan buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
4: Ano po, after po one month, nagpa-blood chem po kami.
5: Okay, ilan na lang yung uric niya?
4: Ang uric acid niya po, that is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nins Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya.
5: So, madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
4: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung creatinine.
5: Creatinine niya. So, nakatulong ba yung Nins Cafe at Alkaline?
4: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nins Cafe at saka yung Alkaline.
5: Nakatulong.
4: Sobrang tulong talaga.
5: Oo. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nanghina?
4: Opo, hindi na po siya nanghina. Nagihina tapos pibihin niyo po. mas okay na po siya niyan kung pwede noon na hindi pa siya nag-inom ng Nin's Cafe at saka yung an alkaline water.
2: Nanay, anong pangalan mo?
6: Evelyn Prince.
2: Taga saan ka?
6: San Francisco po.
2: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
6: Nagluluwa sumataak.
2: Malabo?
6: Opo.
2: May alapaak? May nahiling kang gari floaters?
6: Opo.
2: Pero ang sauna yan, aloy na? Haloy-aloy na?
6: Haloy-aloy.
2: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang
6: malinaw,
2: nangyari?
6: Malinaw na ang pagiling kasi.
2: Yaong paso o pagluha?
6: Dain naman.
2: May alapaapang nahiling?
6: Kura.
2: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
6: Mapresko sa mata.
2: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig so, man kay mata.
6: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
2: magayon talaga?
6: Mata.
2: Magayon?
6: Iyo.
2: Oy, thank okay. you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
7: Ay, Lumones.
2: Taga saan ka, nanay?
7: Karakaran rapa-rapa.
2: Nagano ka digdi sa Sabah?
7: Ang sa magandangan papinsan kay ko agong.
2: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
7: Check up ako pa. Naniraba lang nga ako kalmata kung baga tas.
2: Oo.
7: Kaliluha.
2: Sige, luha. Ngunya, nagpalinig ka. Kumusta lang sarong linig lang?
7: Makaginawa naman pa kung ngunya. Maray ng pag-iling ko.
2: Dahil na nagluha?
7: Dahil na. Pero hindi dahil na nga. Pinliligan ta. Inoperahan kaya ini.
2: Oo.
7: Dahil mo nga.
2: Hindi man saan ang pinaliligan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
7: Patingin mong sindal. Siguro na ako. Anong kamaray maglinig.
2: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung suro si Mana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nin's Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Tagasain ka po.
8: Sabang.
2: Sabang. Nagpalinig ka pong mata?
8: Opo.
2: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
8: Malinawon.
2: Malinawon? Magayunon?
8: Magayun.
2: Mapresko? Oo.
8: Presko.
2: Na anong masasabi mo daman sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
8: Magpulinig na sila.
2: Tama, gayon talaga.
8: Gayon talaga.
2: Ay, thank you, nanay.
8: Sa tulo ba baka nagpalinig?
2: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
9: Iyo po.
2: Hello, ma'am. Ano pangarad mo?
9: Yormita Aniro po.
2: Ano, ma'am?
9: Normita Aniro.
2: Ma'am, nataga nagpalinig mata. Anong namamatian mo dyan?
9: Gari po, pero may pooling ang mata ko kaya.
2: Haloy na, an?
9: Haloy na po.
2: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco. Naaraman mo?
9: Iyo po, naaraman ko po kaswapon.
2: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
9: Iyo po.
2: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
9: Iyo na po.
2: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatian mo sa mata mo?
9: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos, naali talaga so. Gari, may baybay ang mata ko.
2: Gari, may ulap?
9: Yup.
2: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
9: Bako man kailan po, gari, may plastic na nakakaano sa mata
2: ko. Ah, may nakabarang plastic. Ngunyan, nahain na sa plastic.
9: Naali na po.
2: Wow, thank you, Lord. Mapalinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanoy, anong pangaran mo?
10: Ako po, si Rose Arangor.
2: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
10: Gari po, malahugunan ang mata ko.
2: Tapos anong nahiling mo? Gari may alapaak?
10: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
2: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
10: Maray na po, malinig na, malinaw na pag-iling ko.
2: Nawara so mga aso?
10: Iyo po.
2: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaak?
10: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
2: Malinaw na?
10: Iyo po. Malinaw.
2: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
10: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali.
2: Maali man sa mga labok-labok, paglabok ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
11: Sikap.
9: Lugino po.
2: Tagasaing ka po.
9: Tagasabang.
2: Nanay, nag-avail ka kang linig, prilinis mata?
11: Opo.
2: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
11: Hindi po, malabog-labog mo yun lang, makahiling at marayray.
2: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
11: Dit, may.
2: Oo, dit. Okay, dati, malabo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
11: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
12: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nin's Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nin's Wellness Center. Mga Nanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center.
13: May hinanda akong buktong para sa iyo ngayon. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, pero dang-dang ninanakaw ang talas ng iyong utak habang nakakulong ka sa kwarto. Ano ito? Ang sagot natin dyan ay ang tinatawag na inner carbon dioxide cognitive drain. Noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nasa labas sa ilalim ng kalikasan. Ang ambient atmospheric level sa labas ay nasa kaligid lang ng 400 to 420 parts per million. Ngayon, dahil sa modernong sibilisasyon, nakakulong na tayo sa mga sealed, energy-efficient concrete buildings. Dito pumapasok ang industrial at societal force na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-sweep away. Sabi nga natin, stand tall, see the flood. Ang selyadong kwarto ay nagiging isang metabolic trap kung saan naiipon ang sarili mong kininga. Kapag ang isang tao ay nag-metabolize ng carbohydrates, ang end product ng cellular respiration ay sa loob ng maliliit at kulob na kwarto ang levels na ito ay madaling kumula mula 100,000 ppm hanggang mahigit 3,000 parts per million sa loob ng ilang oras. Ito ay hindi simpleng kakulangan ng oxygen. Ito ay literal na hyperkalemia, high carbon dioxide level sa dugo na sumisira sa iyong executive function. Narito mga symptoms at root causes. Hatiin natin ito sa mga indicators para ma-audit mo ng maayos ang iyong system. Dahil tandaan mo, kailangan natin ng sound mind and sound body. Hindi gagana ang matalas na utak kung ang physiology mo ay nilalaso ng hangin. Early symptoms, mild somnolence, bigla ang paghikaw at microsleep tendencies habang nagbabasa o nagtatrabaho, cognitive deceleration, bumabagal ang progressing speed ng iyong brain kapag nagko-compute ng data. Attention drift, hirap mag-focus sa isang task, madaling ma-distract ng social trivia. Narito naman ang late symptoms. Cephalia, nagsisimula ang dull, throbbing headache dahil sa cerebral vasodilation. Executive dysfunction, grabe ang bagsak ng strategic thinking, risk assessment, at complex problem-solving abilities batay sa mga neurocognitive meta-analysis. Respiratory acidosis, nakakaramdam ng kabog sa dibdib o dyspnea, shortness of breath, habang nakaupo lang. Ang mga root causes of mechanism, bakit ba nagdidilim ang paningin at utak mo? Narito ang itong biochemistry sa loob neto. Cerebral blood flow alteration, ang mataas na sa lungs ay humaharang sa normal na gas exchange sa alveoli. Tataas sa arterial blood, ito ay nagiging sanhi ng vasodilation sa utak. Binabago na ito ang perfusion pressure at intracranial homeostasis. Systemic pH shift, ang excess ay nagre-react sa tubig sa loob ng isang vascular system. Lumilikha ng carbonic acid. Nagiging acidic ang iyong blood profile na nagpapababa sa affinity ng hemoglobin para sa oxygen. Neurological downregulation. Ang acidic environment sa central nervous system ay nakakaapekta sa synaptic transmission at neurotransmitter efficiency, lalo sa prefrontal cortex na responsable sa high-level logic. Tuloy ang ating talakayan, inaanak. Dito pa lang tayo sa ikaw at iyong kalusugan. Hatiin natin ang mga pangmatagalang pinsala nito sa katawan. Kapag pinayagan mo ang talamak na hyperkalemia gabi-gabi, ang katawan mo ay parang makina na dumaranas ng hydraulic failure. Ang talamak na respiratory acidosis ay nagpipilit sa kidneys na mag-retain ang bicarbonate habang mabuffer ang acid. Ang compensatory mechanism na ito ay nagpapatas ng systemic blood pressure. Dahil sa cerebral vasodilation, nagtaka ng mechanical stress ang endothelial lining ng iyong brain capillaries. Ang resulta, chronic neuroinflammation at unti-unting pagkamatay ng mga neurons sa hippocampus. Mas lalo itong lumalala dahil sa mga environmental toxins sa loob ng bahay. Ang mga commercial deodorants, synthetic makeups at household cleaners ay naglalabas ng volatile organic compounds o VOCs. Naghahala ang mga chemical na ito sa kulob. Lumilikha silang isang toxic atmospheric soot na umatagat sa iyong cellular respiration at endocrine system. Para hindi gumuha ang iyong system, kailangan ng agarang engineering at lifestyle audit. Aeration protocol. Magbukas ng bintana habang natutulog. Gumamit ng mechanical exhaust fan para mapwersa ang gas exchange. Resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load. Ang muscle hypertrophy ay nagpapalakin ng iyong glycogen storage at nagpabalas ng buffering capacity ng lactic acid at carbonic acid sa system. Animal leading baseline diet. Umiwas sa seed oils at lectins na nagpapasiklab ng gut lining at systemic inflammation. Kumain ng mga local na animal foods mula dito sa Albay. Bumili ng sariwang organ meats tulad ng atay, domestic pork, native chicken at mga fresh catch na isda mula sa Tabaco Legazpi Port. Ang mga natural fats na ito ay may sapat na cholesterol at fat-soluble vitamins para kumpunihin ang damage sa membranes ng iyong nervous system. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
14: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Ang Nings Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: 97.1 OKFM!
16: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
17: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
18: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albay Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Darigalbay.
19: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag Gawin din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
20: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
0: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto

kumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhat, pero may umukon kuminapin doon. Kunsyaan minakura di? Tamlay asin mga dimalas, minaralayas. Ang favorite DJ na perming nakapulbuhon. On OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: masa nang kabuahat.
1: Manay Santa, paulit na daw yan yung agomo. Tamaribukon. Terpsutpan mga tao.
2: Ikaw na tayo, Manay Georgia. Agang-aga. Minakontra ka sa kuya. Magkapi ko na tabi kita, Manay Georgia.
1: Nyor, magkapi kita.
2: Nari mo na. Ikaw, mananaman na masabi mo tabi siya, Dore.
3: Gison, timplay daw akong kapi.
2: Puro tabi nakakapi mo yan mga tao. Good morning, tabi sir, the boss. And it's Monday, today is September 7, 2026. Ang bilis ang panon, ano? Ayan, sorry si Mara, matulog sa Agos, September. Oy, sabayin tabi ito ko sa loob tabi ki, apat na oras, may duwang lango, may duwang kuspa. Tawad-tawad with Babak Nicho sa KC. Hindi kita yung sito yung 97.1 OKFM. And hello people, magandang umaga. And pwede ako mag-text sa ating text line 0931106767 2. Ayo. And good morning sa mga minamaral sukpa sila dyan. Maganda umaga mga yaon tabi sa indang mga uro auto. Bumabiyay na po today. Pasiling siguro sa indang haryong office. Or si Batabi naggagatong pa sila, nagpaaso-aso pa sila tabi sa kusina ta. Masan lang si Pai, si May naman nagrumsa. Si Pai tabi nagbati. Ha? Si May nagrumsa tabi kambahaw. Si Pai nagbati kambunay ta. Mapritos tabi kibunay. Kamot naman. Ano man tabi nasa isip nito? Anyways, tuloy-tuloy tayo mga tungang. Ito tabi 97.1 OKFM. Okay Morning Express. Kasama si Aldo Jason. Gusto ba okay ka? Gising! Marta,

0: Boy 97.1 OKFM. Boy kulot. Arang tabi sa kuya, kulot. Kulot na kalbo. Labing ani pa minutes time ang aming after 6 o'clock. Hindi tabi na OK Morning Express. OKFM. Gusto ko, OK ka.
1: 97.1 Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, OK ka. Pila, pila.

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yes, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Oy! 6:26. Oras sa tabi, para kang mga bola-bola ngayon ng pagkaaga, ang bola-bola ni Dalugdug Jason. Uy, may nanalo ng 25 million pesos, no? Super Lotto 649. May nanalo! 39, 29, 44, 15, 43, and 25 ang winning number combinations. Again, 39, 29, 44, 15, 43, and 25. 25,303,908.47. Isa po ang nanalo. May nanalo! Ultra Lotto 658. 29, 38, 10, 49, 23, and 07. Again, 29, 38, 10, 43, 23. Ay, sorry. 29, 38, 10, 49, 23, and 07. Ha? 29, 38, 10, 49, 23, 07. 272 million! Ha? 327,172.65 na nagkakaranting. O, di ba? Yan tabian mga bola-bola ni Dalugdug Jason. At sa lagay naman ng panahon, ang affected tayo ng southwest monsoon. Ayugod mong Englishan. Affected? Affected tayo ng southwest monsoon. At kasama po ang Visayas, no? May tropical cyclone. Wait lang po. Bako pala ini-update. Nahalim mo na yun yung pag-asang ini. Dahil ko pa pala na-pildate. Uli na pala. Pero pareho, ha? Southwest monsoon mangyari today, September 7. Ang tropical cyclone sa Waslavi kang far as of 3 a.m. Storm Crovan. Baklao, no? Crovan, ayan. Formerly Pilando. Oh. Sige tabi ang sayang Chukchak Chenes, dyan tabi isa may east-northeast extreme northern Luzon, ha? 1,155 kilometers ang saya tabing Luluksuhon, ha? sa distansya tabi sa kadagaan kang Pilipinas. Kibul-kibul na minabot tayo sa 65 kilometers per hour and gasiness na minabot tayo sa 80 kilometers per hora. Nag-iro tayo eastward at 10 kilometers per hour. Ayan, papaharayo tayo ni si B sa tuya. Sige, so dahil tayo upara dito manong dyan ta mga ano man na yan tropical cyclone tropical storm pala, sorry. Harayo man tayo sa tuya. Minsan tabi mga kaibigan, na yudyud tabi ang abagat, habagat, kaya affected kita kan habagat. Ikaw nga Jesus mga affected niya. Grabe mga English mga affected. Anyways, 29 minutes after 6 o'clock and good morning tabi sa nag-group tabi kay Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mura na healthy pa. May stevia and may L-carnitine. Ayan, for more details, magdawag tabi kay Dr. M.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants yan, ha. Alin man dyan ang maging paborito nyo, sigurado panalo po kayo, ha. Nandyan syempre yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang kauna-unahang Best Cafe na nilabas po natin, ha. At hindi naman sa pagmamayabang, yan po ang nagpasikat po sa atin. Yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, halos 13 taon na po yan. Ano po? At nananatili pong number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Sa sobrang dami kasi ng totoong testimonya, ha, mula sa mga taong gumamit po niyan, ha, mula sa lasa, sa aroma, nare-relax sila, tanggal na ang stress, at syempre lalo na po sa benepisyo ng mga sangkap. Ano po? Kaya naman hanggang ngayon, kahit lumipas na ang maraming taon, almost 13 years na, patuloy po yan na tinatangkilik ng marami po nating kababayan. Tapos syempre naglabas tayo ng mga bagong variants. Syempre, ano po, Habang tumatagal, dadami yung variants para mas maraming tao po ang mapaglingkuran natin sa pamagitan ng ating magagandang produkto. Kaya lumabas din ang lalong pinatindi, lalong pinarami ang sangkap, mas masarap ano, na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tapos nilabas natin yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na eto naman yung mga sangkap nito nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ano po. Pero maliban doon, ang mga sangkap nito kilala sa buong mundo, ano, bilang tulong para maiwasan ng mga chronic diseases, ano po, tulad ng sakit sa liver, sa kidney, maging sakit sa puso at cancer, mga ka-wellness, ha. At syempre, nilabas din natin yung paborito naman ngayon ng mga nagpapasexy at nagpapamacho, ha. Eh maliban sa ito'y tumutulong na tumunaw ng ekstrang taba, tulong po ito para makontrol ang blood sugar, at ang tinutukoy natin ay ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, pagtatak Best Cafe, alam nyo na ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas, at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. At syempre, ang Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality dahil ito po ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman. Healthy na?
5: Pampaligaya pa.

0: Paglagas, ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng napakagandang topic po ano na aking inihanda tong araw na to, syempre pinapakilala ko sa inyo yung ating Dr. M series naman ano. Ito po yung linya ng mga produkto na ang tatak ay Dr. M sa. Syempre nakapangalan mismo yan sa inyong abang lingkod. Ako rin po ang nag-formulate po nito kaya siguradong makikinabang kayo, siguradong magugustuhan po ninyo ha. Yung isa po diyan yung Dr. M's Amazing Tea ha. Yan, nagsasangkap ng luya, ng turmeric at stevia, bawat tibag niyan, templado na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig, napakasarap. At ang mga sangkap nito, tulong para po gumanda ang blood circulation, marelax ang katawan, matanggal ang stress, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili po yan ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Nandyan din ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ito napakasarap, kumpletong-kumpleto ang sangkap. Siguradong magugustuhan nyo sa packaging pa lang nito eh. Matatakam na kayo, ano, mga ka-wellness, yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ano, subukan po ninyo yan, mga ka-wellness. Sigurado magugustuhan ninyo. At syempre, yung Dr. M's Tawa Soap, ha, mga ka-wellness, na ito naman po, at syempre, ang major ingredient dito ay tawas. Tumutulong para matanggal ang, alam nyo na, hindi magandang amoy sa katawan. Ha? Tulong din yan para gumanda ang balat at malabanan ang mga bakterya na pwedeng magdulot ng iba't ibang karamdaman sa balat. Okay po? Yung mga produktong yan, mga ka-wellness, available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Bilang isang implemented.

0: ang aking mga kamay at pa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas ng kasanang luya, sili at grapeseed. Nakakatulog.

0: super market sa inyong lugar.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga
2: dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Parang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay si Salvi na.
11: Malagyos ang ganda.
12: Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa puntong ito mga ka-wellness, may texter po tayo. Isasummarize ko na lang yung text message po niya. Ha? Kasi ayaw daw po siyang paniwalaan ng kanyang mga kaibigan na maganda po ang pag-inom ng warm water. Ano yung medyo maligamgam na tubig? Hindi naman po sobrang init. Narinig niya raw kasi sa akin yon, ipinaliwanag niya sa kanyang mga kaibigan, ayaw daw siyang paniwalaan. Kaya nirequest po niya na talakayin kong muli ang pakinabang kapag

0: kapag warm water ang iyong iniinom, ha? Lalo na kapag kumakain kayo, mga ka-wellness, okay? Maganda ng isabay nyo po na inyong iniinom, pwedeng warm water o kaya tsaa, tulad ng Dr. M's Amazing Tea, ha? Napakarami pong health benefits ng pag-inom ng warm water. Actually, pagising sa umaga, yan kagad yung i-advise ko. Uminom ka po ng maligamgam na tubig. Kasi kapag ganyang uminom ka agad ng maligamgam na tubig, isa o dalawang basong warm water pagkagising, mag-a-activate yung internal organs mo. Kumbaga sa sasakyan, gagana na kaagad yung iyong mga spare parts, ano? So yung mga internal organs mo, gagana na agad, magwa-function na agad, kaya magsisimula na yung pag-ayos o pag-repair ng iyong kalusugan, pagising na pagising. Lalo na kapag yung warm water na yon, sasabayan mo ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Dahil ang mga minerals niyan, direktang sa cells ang tulong para mag-repair, mag-regenerate ang cells mo para dagdag tulong agad sa iyong kalusugan. At kung may sakit ka, matutulungan kang gumaling. Ano po? Yung Best Caps Minerals Food Supplement. Ha? So isang pakinabang ng warm water lang sa umaga pagkagising na pagkagising at isabay nyo sa inyong pagkain. Ano po? Mag-a-activate ng ating mga internal organs. Tumutulong din ang warm water kapag sinasabay mo po sa iyong pagkain yan para gumanda ang digestion at metabolism. Para yung mga sustansya mula sa kinakain mo, talagang pakinabangan ng katawan mo, ha? Tulong din yan para maiwasan yung mga pananakit ng tiyan, mga ka-wellness. Okay po? Tapos maliban dyan, ang laging pag-inom ng warm water, ano? Kahit hindi lang sa kasabay sa pagkain. Halimbawa, kapag nauhaw ka, medyo maligamgam yung inumin mo, tumutulong yan para ma-detoxify ang ating katawan. Maalis yung mga accumulated toxins and waste sa katawan para manatili tayong mas malusog, ha? Tumutulong din yan para tumunaw ng ekstrang taba para maging tama ang timbang. Tandaan nyo, kapag ang timbang ay masyado kang mabigat, lalo na kung obese ka, hindi ho yan maganda sa kalusugan. So isang paraan para maging tama ang timbang, uminom po lagi ng warm water. At sa mga babae ha, na nagsasuffer pag meron kayong monthly period, naku, isang solusyon dyan, ang gawin po ninyo, uminom ng warm water. Ilang araw bago dumating ang inyong monthly period, warm water na ang inyong tatangkilikin. Mas maganda nga na yan na po ang lagi po nating iinumin. Tumutulong din yan para gumanda ang blood circulation, ano? Ma-relax ang katawan, maalis ang mga pananakit at pamamaga, okay? At alam nyo ba ang laging pag-inom ng warm water ay nakakapagpabata? Dahil tumutulong yan para ma-delay yung aging o yung pagtanda ng ating itsura at ng ating balat. Kasi gagawin po ng warm water na ma-eliminate yung toxin sa balat, gawing mas elastic yung ating balat, ha? Tumutulong din po ang warm water para maging regular at normal ang pagdumi, maiwasan ang constipation at bloating, ha? At alam niyo po ba na nagpapaganda ng tubo at tumutulong din magpatubo ng buhok ang laging pag-inom ng warm water. Tulong din yan para maiwasan po ang pagbabalakubak, ano, mga ka-wellness, okay po? At kung meron kang ubo, uminom ka lang lagi ng warm water, tulong yan para maalis ang iyong pag-ubo, mga ka-wellness. So okay na okay po yan, pagkagising sa umaga, isang baso, dalawang baso agad ng warm water, lalo pagsasabayan mo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Sa iyong pagkain, imbis na malamig na tubig, mas healthy kung warm water ang iyong isasabay. Maging sa maghapon, sanayin nyo na po yan na warm water at siguradong pakikinabangan nyo yung mga benepisyong natalakay ko.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe! Introducing
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Mga ka-wellness, kung may nais kayong itanong, ano, ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Yes, nagbabalik tabi ang hangaw ni Dalugdug Jason ngunyan na pagkaaga. And, September 7, Garudis Piras tabi dyan sa Daraga Albay. Alright? Advance happy piyesta tabi mga taga Daraga Albay. And, happy birthday tabi kay Ella Romain Bornilia. Tama ko? Happy birthday tabi Ella Romain Bornilia. Sige ha. Good morning. And ano nga rin ni Marta na lamang tabi sa iba dyan. Uy, ano kung mamajuruti ka muda eh. Masabi naman tabi ko may traffic na kaya kung Jesus makaagi dyan sa ano. Oh, ano tabi, majuti ka mo o majuti ka mo? Siyempre may mga new torsiklo, may mga ibang route baga para tabi makanaong tabi sa indong office or sa mga tabi ka mo nagtatrabaho, no? And hello po sa mga nasa terminal diyan tabi sa may anini sa may SM sa mga nagsalanggay tabi sa UB Express. And sumama na kasangkay man tabi diyan sa Modern Jeep, no? Sumaya man tabi diyan tabi sa say na dito diyan tabi sa may sa Udan Candigaspi mga taga sa Udan Candaraga and mga tricycle drivers, good morning. Ay, sa mga kaunan, maray na pagkaaga. Oh. Nagdadrive ka pagkatabi ka na motor mo, hindi ka tabi sa First District. Diyan tabi sa may part kan boundary kan Legazpi Buda, Santo Domingo. Yan. Makasa nga pagkatabi dyan ki Sinanlang. Ano masira mo na? Tapos sa oran utan, nakasa nga ka naman ki uning so dilata bagang corned beef. Garo tabi so Lucky 7 itong ang parong ito garo Lucky 7 na corned beef. Garo pagkatabi ako pumundo pag drive tapos singuton ko kung sa inhadi tabi itong parong na itong corned beef. Ha? Tapos sa ulo may siran lag pagsararoon to tabi ang siram sa nakaan.
8: Oh. Ano naman, Marta ka muna eh. Mamata ka mo, umamata ka mo. Marta, marta ka mo. Mga orupisino, marta na.
9: Puro na, masanang kabuahan.
7: Oh, so managroto tabi dyan, Ray Luwaya na tabi, Ricky Dineros. Naka 15 minutos ka na tabi. Dahil pa man tabi, Ricky, patulupasan na. 6:45 ako tabi, nagdiwa-diwa. Ma, 6:48 pa sa na Ricky Dineros. Pagpakari ka dyan, tama. Kuno ta katabi dyan, Ricky Dineros. Ay.
9: Anong naan?
7: Ano lang yung stabil ko? O, so, nakaprepare na tabi kan, nakatultog na katabi kan si Bulyas Bawang, nakarumsa na tabi kan maluto, as in, buntugan na tabi, subaho dyan tabi sa mainit na tabing lana. Pipainit ko na tabi ang kawali, paka mainit ang kawali, buuan kila na painiton gari tabi sulana, tanganing day magdukot, ang sa indong, mga rinumsa na sandagon, takon iyan tabi, maliput-liput pandana, si day po tabi na init ang malip sa kawali, ang pagbukag mo tabi, karubay tabi ang kawali na naghikul-hikul. Oh, yo, dapat ka ang tabi, pag pipainit ko na, ano? Minsan nadurukot magkatabi pag bako tabi masyado minito ng kawali. Kaya araw masatabi ka ng date na pakirikiti. Tausan to naman tabi, subunay. Subunay araw mo tabi kung aran dyan ang pinakaino tabi na ano ni, uning binuntog. Ang pinakaino tabi na pinaka ano tabi, pinaka inot dyan, nagumburak-burak tabi, tahararumpaan. Hararong patabi ang lana. Habo ko mang kanso, sunny side up na niluto na sa... Ay, babaga, niluto sa tubig. Mamunduon mo na baga. Mamunduon mo na tabi. Minsan, deka tabi yung pirak, mamunduon mo. Tapos, ang sabon mo tabi yan, makaon mo sa rost tabi. So, niluto baga sa tubig na sunny side up. Na, de lamang kitutong-tutong ang paralibot. De lamang kigiring-giting. Mamunduon mo ng kauno. Garo ka na sa hotel. Sa hotel, magkaon ka. Plakanuhon mo ng pagkaluto kan mga sunny side up. Di lamang ki tutong paralibo. Di lamang ki burak-burak. Mas kero tabi ang hilig ko tabi sa bunay. Pag nakailig ko arugan, di naniniskinan ako. Di ko talaga ito lang kung minasamsam. Di ko talaga ang tipini. Ayun ako, ah. Alam mo naman ang dami dinero sa rekinero sa tiwa-tiwa ko. 6 minutes sa panan. Mapundo na tabi ko pag tiwa-tiwa. Mapundo na ako tabi siya doon magtiwa-tiwa.
10: Tama na ang tabil.
7: Alam mo na plan si rekinero sa may alarm clock?
10: Ano naan?
7: Grabing alarm clock ni rekinero. Alam mo naman ngayon ang tiwa-tiwa mo? Kung minaulik kayo sa inyo, naman ka na sa magtiwa-tiwa. Grabe mo ni si Ricky.
11: Ang lalaking wis sa hilig sa basketball. Pero mahilig magpauntol.
10: Pauntulan ang
12: julin-julin mo, Jason! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, Easy Milk,
18: Mark Mugen,
19: Emil, and Vince of EBTK.
20: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: Kang aki pa ako. Sinanay ang perning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perning marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
24: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
25: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
26: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
27: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung Makamu ay Makate?
2: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang kumakapa-ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
3: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ako po si Ramon Olioda Remo, 60 years old, Campeña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba pag-report nin amay. Magdamlag pa kong minsan. Permi ka dapat alerto, permi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi nin pagkakan, nin taman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuhaan Centrum Silver Advance, ta kompleto ini from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakansana, kaya importante man na may kaibahan ako sa oral daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa anuman na klase nin makulog, kaibahan taman pag-ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasaan sa oral daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in halis. Maski sa edad 60, sulit ini.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, morning X.

0: Yan tabi ang request ni Ricky Dineros ang Pasko sa Pinas. Ayan, ural daw tabi ang request niya arog ka. Siguro tabi diyan sa arog ni David pagpatugtog niya tabi pagmata niya pagkagasag ko tabi na pagtuspok niya sa bangi tabi Pasko sa Pinas tabi ang piggy play maski tabi Marso. Alas 7:01 na tabi ni pag-aaga.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1+1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
0: Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. Para kay House Prosecutor at Bicol Sarok Parliament Representative Terry Redon, nagpapakita ng espesyal na pagtrato ang mga ang pag-wave ng Philippine National Police or PNP sa pangkaraniwang booking procedures para kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Redon, makaraang hindi dumaan sa ordinary booking procedure ni si VP Sara tulad ng pagkuha ng mugshots. Nang ito ay sumuko sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nitong Sabado. Giti Redon, taliwas ito sa patas sa pagpapatupad ng rules of law. Pinaralan ni Redon na noong sumuko si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan ay isinilalim pa rin ito sa mandatory at standard criminal booking. Ni Redon, dapat pantay at walang special treatment ang pagtrato ng batas sa lahat ng mga akusado, ordinaryong tao, senador o pangalawang pangulo. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Derek Jason, magandang umaga.
2: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat...
9: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Hi, ako po si The Look Dog Jason. Gusto

0: Chika.
1: News! Music! At chikahan! Wala ka nang hahanapin pa!
2: Tama na ang Tamil!
1: Okay, Morning Express!
3: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa. That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
4: Huli pa sa natabi sa song. Ta, dahi ko tabi na maanan kidiit.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Karumitabi ang hangaw ni Darugdug Jason on a beautiful Monday. Although may lumlum tabi kiniit, ha? Sige, malumlum tabi kiniit. Pahit sana. And for the benefit of those who just tuned in, ano po, ang lagay ng ating panahon for today, southwest monsoon ang makakapekto po naman sa Luzon and Visayas. Iyon man sa natabi, mga tuging. Tanganing magkakanigong magisumaro sa programang inirumdumon, asin pilitong tabi sa mga cellphone, asin mag-text sa...

0: Yanabi ang numero na dapat inong pilsion.
1: Anong naan?
0: Yan na. And pahit-pahit sa tabi kita mga tugang. Pagpanagos tabi ang sa inong paglakbog. Kunya na pagkaga naglakbog tabi ka mo dyan sa indong mga banyo. Kunya na pagka-morning. Maybe naghihidali tabi ka mo or siba, day pa man tabi gayon masyado, no? Naggugurag tabi ka na sa indang lawas tanganing magharari tabi sa mga ug

0: sum, nag shampoo, nag apply kan mga pampagayon sa indang fandok. O di ba? And yaon tabi diyan sa indang hiyang na paboritong pigagamit. Oh. Ta every day magayon ang tabi siya pirmi. Naro tabi ko niya na Lunes dapat pirmi kan magayon. Bde ka magdaog tabi sa opisina nung garo ko na tabi kurakpaw, ah. Ta makaulo ko ng hilingon. Kaya dapat pirmi kan magayon, kaya dapat day ka magpaliwa tabi kan sa mga pigagamit na mga hiyang na hiyang tabi sa imong mga pampagayon, ano? Oy, may mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil mayroong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong subok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right mind talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Sige. Ang Oryx tatabi mga tungag, 16 minutos makalis tabi ng kapaburukod, alas 7 din pagkaaga.
1: This time check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Try fee.
4: Sumisikyo kita. Tapos sa palengke.
3: Tapos,
4: aray ko.
5: Nagbalik ang kulog.
6: Ay sus.
5: Baghat iyan.
6: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
5: At ilawas.
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
5: diskarte ko.
6: Asin ngunyan.
5: Diskarte mo naman, ma'am.
7: Banat sa apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Pila, pila.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. Yan po naman ang Ruin the Friendship by Taylor Swift. Ayan. Narag po tabi nito ang lagatakang plaka. Halita ben sa plaka, no? Plaka version ng Life of a Showgirl. Maray na agatabi from the Seco family sa San Francisco de Gaspo City. And may request tabing kansyon 5851. Good morning. Sige, i-text tabi nindo yan sa inyong mga gulo-gulo. Dito tabi sa 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan. Again, advance happy fiesta tabi sa mga taga-taraga. Fiesta tabi sa aga, September 8 and 7. Ngunyan tabi na September. Ayan. September. Ano mangyayon tabi pag September? Pisa tabi kang Peña Francia? September. Alright. So, hello, September. Ano tabi na igwa sa September? Ha? September. Ayan. Part kantaon na garo standing at the threshold. Hali sa tag-init, tutag-uran. Onem, pagbabagokan panahon. Init, lipot, lipot, init na igwang epekto sa tuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluya ang immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati, ikienot na sintomas nin si Ipon, mag-Neusep C Plus with Zinc na. Mantang tigpapahaloy kaya, mas nagdakol na ang si Ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na si Ipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus with Zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Oryx natin, 7:31.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: And Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso. Quality above all.
4: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
5: Uy, hirak man. Napurot palang sakali.
6: Noong pali, natatagaro problemado ka.
7: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyon na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
6: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
7: Ano man ang 8SAC?
6: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, asin iba pang real estate developments.
7: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
8: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
9: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakitin din yan.
0: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
6: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
6: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
6: Oras na para ano pare?
5: Para mag-coffee break pare.
6: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
6: O ito,
5: share tayo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
6: Iba ka talaga pare ko.
5: Iliba ko sa iyo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Dalang to Jason. Ngayon tabi na malumlum na Monday, September 7, 2026. Once again, happy birthday tabi kay Ella Romaine Bornelia. Siya tabi nag-celebrate yan sa iyang 20th birthday today. 7.1 in the morning tayo mga kabigan. Nagbabatok-batok tabi yan mga ayam kan mga pagtaraning. Ta syempre aga na tabi. Dako naman tabi ng maragaragi-agin mga tao dyan tabi sa inong luwasan. Habang si Lola yan tabi nagkakapi-kapi sa balkon. Susunod naman ang katanong ito. Nagkakapi-kapi man tabi sa balkon. Nagkatutok tabi sa OKFM. Sa luwasan tabi din do. May naglalakaw-lakaw na mga lalaknit na may daing bado. Nakashorts na tabi. Nag-utuot kan sigarilyo. Iba man tabi, nasa batan ka na may bitbitabing limang sakong pandisal. May duwang sakong noodles, muda tabi, 10 pesos na pansit. Oh. Hali tabi duman sa tindahan, nagbakal tabi iki espaghetti. Iba man tabing macaroni. Oh, di ba? May nasa batan ka man tabi na babaknit na naka-shorts. Naka t-shirt pero may alikboy na tuwalya at mabakalagay ki shampoo ha? Shampoo o sabon ubus agad ki o kaya toothpaste mabakal sa tindahan naka tuwalya diba igwa pasagyan mo tabi may nagsisigid ki di may nag-aragin mga tricycle sa duwas ha? May naglakaw na sibot-sibot na na mga trabaho kayo sa LCC o sa Enamol ha? Dahil na tabi nagkaparakaray tabi sa pagka bugtak tabi kang mga pulbo nagkawaragas tabi kini sa panduk dumug-dumug pa tabi subok naghidari na tabi naglakaw tama opisina na malawag tabi sa SM sa LCC o kung sa N sa Gaysano o diba mga araw ba ka mga eksena pagkaaga o bako okay malawag sa Yasiano o diba. Nahilin mo na. Dumana sila ng mapa kayo igaray sa opisina. Papula-pula akong tabi igaray ang ngudoy. Anin eh. Grabe ka man, Jason. Nagkakataraymingan mo man ang mga arog ka ng mga pangyayari tabi sa luwasan. Iba ka ng mga tipikal na nangyayari tabi sa tuya pagkaaga, no? Naro tabi dyan sa may... Sa mga barangay na haran ni tabi sa sentro kang syudan ha. Yung tabi diyan ay pa tabi tayo gusto naman din naglakaw na sana tayo siguro ha, walking man sanaan tigtrabaho nindang mall o kung ano tabing tindahan o kung ano busine nagwalk sa ta mahal ba tabi ang pamasahe gawa ano tabi ang pamasahe sa tricycle ba kung si tinta pesos. Bako, tama ako. Tama tabi ako. Tama ako o tama ako? So, aki okay, may practice dyan tabi sa gilid kan si Wall. Digdi mo sa naharan ni Ali tabi digdi sa may sentro. No? Solo siya. 70 pesos. 70.00 pesos. Oh, siyempre nga Jason, ito suluan. Sulo ba ganyan? Dapat 70 pesos. Alright, sige. Pansa na. And basta buruhay. Good morning sa mga nakasanggay tabi sa jeepney. Maray na pagkaaga. And papasok po naman ang opisina. Iguan sa tabi ka mong 15 minutes bago tabi ka umalay. Para luluway pa. Luluway yung tabi dyan ng sarbing. Tawag ka para sa tabi ang sarbing na rin. Kapapagayon mo. Pati sarbing. Tiwian mo. At nga ni mag... Ada nga ni magkasikaso ka na magsapatos na. Magkakaparasa ng salming kaining mo tabi dyan kang gayon mo. Magayon ka na. Utot luminawas na. Nasabi siya na. No, nailing mo yan. Nailing mo na nga yan. Tinabilan ka ng inidarugdug diso. Uto na tabi. Luminawas na ako. Nagpara tabi na ki jeepney. Uto na. Tama. Garo na gutom ako.
1: Mala sa tsuna, nagkaon tabi ako, alas 5 aga, bata, bago tabi ako nagtuwad tabi naman sa rumi. Suminabsab ako. Nagkapikapi tabi kami ni Agum Subago. Suminabsab tulos ako. Kundi, ang tulong oras pa ng tabi, gutom ka na naman. Gutom na ako, masabsab ako kini. Kamu dyan, magandang po tabi nagparamaha o magsarabsab na tabi ka mo. Takong ka mo naman tabi na ipamagsabsab. Anong naman tabi ko sa inyong mga trabaho na itabi. Kilawgan sa inyong mga tamindos. Magabot naman tabi. Mareklamo, guto mo na ka mo. Ah, magasikaso, magkauna, magkarigos na, magpagayon. Ah, magpahamon. Ah, difícil man maglaw ko tabi sa opisina mo. Ang parong mugaro tabi, ilapang sintabong nagkakarasing. Ano ang gusto mo niyo na sabsabon? Tapadaranta ka. Sabsabon, tapadaranta ka. Oh, hira ki Diyos tabi sa sampunong taon, may anum na taon, asin may pirapang taon na nag-friend kami ni Ricky Ninos. Ngunyan sa tabi, ma-offer sa kuna, padaranta ka nga dyan, nyor, kipamahaw. Uyugun mo ah. Isa itong napakalaking himala! Ano tayo masabi mo tabi, Tia Dore?
2: Puro na, masan ang kabuhahan.
1: Isang napakalaking himala yan, ha? Naghimala naman si Ricky Dinero. 13 minutes before 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa. 97.1.
4: Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking botika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod, Siko, Baywa,
17: Aray!
11: Ay!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Okay, FM time. 7:51.
3: This time check is brought to you by
18: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
19: Making your world a little easier. Whirlpool.
20: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi.
21: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
22: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
24: Ayang saya niya, bakit kaya?
25: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.